0: Dan Dinas. Non sa mri ka ba? Dan Dinas. Non sa mri ka ba? Ang ano mo tinuyo na sa yung himil na mo suyang kumani. Ang to bukat tongo ya. Ako mo nagira ni paise. To ari an pikong ko. Rimi? Ay Rimi! Rimi?
1: Miyang sana asa hoku tuga?
0: Doka si February, doka si February. Do, doka February.
1: Piyoka.
0: Chari, tubi chari, chari, chari.
1: Iko sadi, tu khatam ba?
0: Iko da nireso sabo lamo shuri kilek langkaka.
1: Oku ba? Sabono tu jo saro kala kya? Aku amar sabo tu jasa panang kala.
0: Danias.
1: Danias. Danias sabo tu kya kya?
0: Yakun. Yakun. Yakun. Yakun. Rimi. Rimi. Nungmari ke kabu tumya. Bini tiro sura di. Kui shu dia tal kung dekari ani. Polis kya mau cari kena. Polis kabu riye. Kau doktor sura nangan. Rimi.
1: Danias. Doro bodi. Nanti terus terus kira aku kerati. Nanti terus suri bagi lah.
0: Rimi, nang tiap suci jatuh lupa tuan kita
1: deh. Iya, pula baik ya. Tak kau masih kaya ni.
0: Danis,
2: Mister Danis, Mister Danis, please, yang aku jangan hargai di. Iko borok mang ni rom tu mani. Amoda nona kun kaya ay, ay di. Please, Danis. Mister Danis, kita nasib lagi.
3: Darah kau muda.
2: Eh, please, please, kita nak cengkeh di.
1: Nah, hati kau sayang di dalam ni.
2: Eh, eh, eh, sadi, sadi, sadi.
3: Sula.
2: Eh, sadi, sadi.
3: Ah, sula. Biru. Ah, borok, borok, borani tapu kunci. Borani, payung si. Borok baik, anu, anu baik, borano butaran naina. Purya.
2: I'm very sorry, Mr. Nires, Mr. Biren, Mr. Sulang. Excuse me. Angkanka.
0: Nires,
3: are you me?
0: Nires, are you me? Are you me?
3: Are
1: you
3: me? Are
1: you
3: me? Are
0: you me?
3: Are you me? Are you me? Are
2: Fadi Bukuk, Fadi David, Fadi Rimi, kau kau layak tunggai, ceng, bini, lam tangzanya no, ceng tanglanya nangai, palkai, Fadi takap sedih.
0: Aw, Fadi, Rimi ni mau takap sedih, tak sedih.